ya ka mita ke tatu no koto no tatu roto i te aiene i te aruanga te varu e te manako i te tai kare re popinga na tatu no tatu ana te mariki i tatu e anene ki mua ko ya katoa raia i roto i te reo iku iku a te metua ki te tamariki te reo iku iku a te tupuna ki te mokopuna ko ya katoa raia tatu e kitene e kamaru iru ni tatu ira to e to tatu ni yolanga no to tatu deo tatu i tomo kira to i tia epe tomo o te reo kuki a rene te ka manako anga tatu i dira e i reo tangi rai i te manako anga i te rira tui ta rere ua ana tatu riro rā e ia ka pāpū i to o tūranga e no e mai koe e ato o tūranga i roto i tūranga ne ko ia ka tō raia i roto i te manako anga iku iku anga rai nā te metua i roto i tōna manako anga e taunga kore i nuku e karake e wānanga e pei e tuku a tēnā iku iku kama aro iroi taku tamaiti ua kite au te kino iau mea kai iho aurea ki roto i aia huna anga ia e te rira no tōna hinangaro no tōna hinangaro i tāna tamaiti tāna mokopuna i roto i tō tātu ni iorahang ko i katoa laia i roto i tia pone i te oronganga ki tātou ki runga i tātou rātio i te rua o te reo himen taunga kore inuku karakia wanara

Ki o rānau ko e te o teke. Nāiri, tō tātou nūti mua i te etu o ngā teritō te o nūti. I te ia e whetomo uki to pākene i te Bay of Plenty kua mau atu e tenga uru māo no au Vietnamese. Tenga uru mā ai arato, tū atu rātou kumo e te akuanga, e rua o a tāpaka i atu rāo, no tō rāo a immigration status. Nāiri aguti e tenga uru māo no ni, e ono marama te akawa e te immigration e te kimi anga, investigation, e te e te ngoro maono ni, ki te e mai ukiri e te ahua. Nā roto e te kimi e te tū e ruanga e rongo uro maono au ngutu are properties e roto rua. E te ngoro ma ara, ok, o te ia ngutu are ni, ngutu are tāra u, a katupu rato e te cannabis ki roto e te iau are ni e roto rua. E o te reo, taka kien me te reira, e rima hau ngutu are no rātou pene o kie ua tanga ngā rātou i te moni o te cannabis ne e te oko i te ao ngutu are ne te ngutu are e rima e rungo uru mata i puka panka e rua pero o te apai ki ia e te akawa te ao pako kui o kitara e rima ngutu are te rungo uru mata i puka panka e te ngā pero o ne taka ke me te reira ko tā rātou stock o tia cannabis ni u kia rei uapapa no te oko e te muni peapa. Karanga i e tawatini e tawatini, tens of thousands mea muni cash u ki tia. Ko tia aka koronga i rea, u karanga te akawae e organized crime tia e te mea well organized nā te akawae. Mea akara tātou i rea te o te kea, tia awaranga no Vietnam me. No atu uki e rei, era me rātou rei. Akatu era rātou i tata i au ngutu are kaimang. Pēni uki i ria rei, ku tia ma cannabis ni i ria rā. Ku tiri uki i te me uki i ria rei, e karanga i e under the table ya. E, tau mea ngare i ria, mau mai i ria, tera i ria te kairu i ria, kua kautunga i ria. E ka tū i ria ki mō e te akua, karu ki tātu i ria ki tiri a rei, e a te tia o te utunga me oronga i ria. Inara, ko te wes o te ao pako tā rātou i apaiki i e takawa, ko te rea tu i te ono i te apa miria ni tāra. Me akar tātou i rea te o te ki rea re, me ko tā tātou tamariki o ki e re, me tārawa ki a ke tātou tamariki. E ka o rātou ki rotu i te ao anga nea, awe e o me ka tū rika rika tika e te ka tupu mai. Ia ko oe, nāri ngai nā ko te iwa i pūtiki, Babu ua taka tokororo. Ua disown ia pa e o tara puti ki nako. Me e ko tara tānei rawe e nairi ai teo teke. Akaro o mei nako tui tai imen e o te ka oke o mei. No te tai tua o